Ato, anaju sa uji na ha. Peja wosa wati. Ehan biya piye wadema. Ewa ni di aduman shedi ya kukrofobisu.